0: ako, Lawong Antarado, LRE News.
1: Nanyagwa, pagkita pa, che.
2: LRE Digital sa dyan to.
1: Sesekali, yes lah.
0: Selamat ya, Mang.
3: Iya dong, kan ngomong-ngomong.

0: Ano pa kanyang?
1: Si Iwan. Ngayon si Toa, ikaw po, oh, kung nasa lagu si Ji.
0: Sendi ka?
1: Iko lo, telaga sarangan.
2: Wah, cocok iku
3: isa di win.
1: Isa peng?
0: Isa iko. Berani apa?
1: Apa-apa.
2: Ya, ya, ya, ya,